0: Okay, ide kira pa wiyariyo tiyo karati kumchawa beach kitiku mini na matin la wimfali utinda gaye chingbarja mukene makai winywe eni chingbarja ngeni no watiyo kakanybe don yob mefu mamegi pole chingbarja kichantek wanayano ketmano lok mefu tikwere manu foro cham kidongwa hole mandi juwa inti kengen makiluni farming so tini watiki lafony pale fu ketme karaduchu an kai chingbarja kuman wanayano lok megi afuara notinini lok me post harvest lok me kwanyu chum guarone kidung charne tigin jemu kan makane no odume a beer abor mwen no endung dano tikan yene ma be dung tin la foin pa le fobete ta jema pore dida we ko a jole bene ko mot in kitmano eno do nyu kwere kini ma tin ki kome la dita jole tutual
1: yeah for tutual ki ano tima be kidung bene agri thon tima be nya ki lone richard sajowa ati la foin pa le fo dak bene ting barja cha dek cha beach mo cha beach kira kya pian wan no wati e kan we and mayo karma be kidong cha beta beno cha ma be
0: kakare
1: so ana jol food je mi dira chok wako be di kalm len ngoma ti me cha pine ma tine mano bo be di kalm nya ko gina pira tek mana legen el food mer dira chok
0: Right.
1: Yeah, for you.
0: For you, 12. Minu la foin pa lufu ket me winyo eno wajo kede a ki dul me agrithon an gimi yu kwenye mapole dita Gulu City kide umbene outside the city. Pera tek nao tini la di Richard waneno ket mano pole dana fuorfu kede a kere peti wako ya yilu fu peti mayom pene cheng tika rie nye matak mapetwere an waneno label malamal tie mano cham atika tuwako eno tini wamiro kaneno gen makiloni pre harvest handling ene tigen ma perte twal ka koni la fu no tiga yak me ko cham manu tiro gena ngo ke kuma ko chakke kenyu
1: ya for the twal mareta ka til kiru nyidio pol kare kanel tim barja pidal manogo yaw pro manogo beru nyan furi twal e bi wini yub man no wana no lokom for jemogo mak for ga for wi cherne idon bena ken me gwako na ke kum tuo e kum kwiti pana wao karma be chino ni mafutpa na wana na ngama tibi mecha kubilicha ni malo wana jema poli tika time mia chel kane na mwati kori mwanya furi tika meriki poko na kiribete kwa atpetika chwiri tuwa liken pen yara nana kori mwanya kitika meriki miyo ne kule bolo kitika meriki bolo ne kina kenyo so angene dalma kitika gama ne yanbe nana deyero maka kipero chino kibili karma tikipi ilo kumad miweko na oloto no pitching no to kidong bene mi ario and I can hear about ministry mifu gen tiega nano ni ulotogi tano ko dano matie disu ma pat pat matie of Uganda ma kai nero mot anero fula wo ma warga ma kao mi amor beri kalmi choyo ma nyuru ni kibi beri kalmi poko kwere bolu fu ma pol matie nana niang ni jago ki elsi adek no kibi taro lokman me kwere o bor gidirene so nyoro ne kagitar no dano gibi beri kam no kwere kwere mano pe gichomba man me na chira chira chira chira mere gibi beri kam me ne kidano so mano beru gena chelo be ma wale gena merke matching pene kana wale gero me ne dog ga chel kwere daga dag wale no perach kidong bere ma pata ne merke nan na demo kana chalo lokom pimo chalo ngom gano kadira ma gena nan mere jema pigi tego tiga beri kalma dima na kidano mano beyi lo karan fuwe tiara mara tiga tiga dong me wekwe yone dugo ini ala matin igama tibi mecha ka wano wa ini pri aves anoling mano wano tiga nanane jema ini pere poro ne yupe ne gado oe kalma mano dong cham chok karo ki poro no ngama in machala fu mera beti kalma timo ge pe ngama mera tim kidong bere tinine bot in machala fu man ene gen matine wa mito beti kal man mineno ne donc le wonyi diu kay ne nok be tan wona lo wone dan ma gu for chama me gi pene ka wona na ka o beri kal mi dugo chan chan ma gan ene ne ma ka ne du mari yo ke ni ma jer du me a cha ka du ma de ak lo ka du ti ma be so nyur ne ku be tan ka chama no dan gu pero ene du ene e wona du ma de ak ma ka ne gu ka pero du ma ngwan nyur ne ma gi pero le lete ene chengo ting mane an matiga re nyitiga yile ne mere but mane magi pere poro kote bere chan down tiga yupengo me kwanye ne jomo kene bilong malo ono gen go kwanyo mano pere tak no mere ini nge ka chenen koni gwa kubi yupe me chere kwanye cham ki poro ngoma in machala fu mere kare wii pene yupe bero gina china pia tak dero ma mirti ken me kwanyo chame bero bero gina china pia tak wege pene wano bieno kanyo ramo loke ha timporo kuman pier kwe ma be gwa kuman kuman kuman ero ka oi kwanyo ne ma nyeno pe yupe no chan sabi naone pasen pa jema duong no ramo lale poro pene pe timing o ma be chimano bero tiyan lok ma diet ma mew tiyan wano tiga nano ave sano ling chalo gina china pia tak tira tira dong yupe pe yun ma chalo fu chaka na na oki ni na ma chel ma in pero ko di ma mege e paro ma no yoro ne no in ma chala fu mer bet ki record ma no in choyo pein ni ne ma kuman pera nyo ina ni ma kuman e na pero full ko di ne ga in pero tero dwe ma kuman e no ti wi in ma chala fu pere ma ye chala wi ko ni ngena ko ni ma buta dwe ade dwe ngwen dwe rio ki nuchu ke ma ne meo ka yin dong in pero paro no yin ngeyo ne kana pere poro cha biet ma riyo ne no mi anen lok mi doye ne ka o dwe adek no tko nene ngo ni dwe kwa kapa wia di kany mi duma di kany no tiye dung redi manyote ka chamba ini pere poro menge ni tal dwe adek cha nan dong cham dong di poro dong dwe riyo ki nuchu madu dong kwa kaya wakera cha biet riyo mo wak no dong cham do tekiye nyuru ne in machala fu mire bet dong ikal mi timo jemen mabi kwano gine mi achen mera ini petikal me yupo nyo wil kema man kilo jo ken lo chor bae bare jo ken lo ni taplin jo ken lo ni kema inde ram tichi le mai kan mara lo nge don kema ne ne pole ini kwanya cham ko ni chen ni cher yaro nyo gi dino nyo gi kwar ki ye pe don ko be cha da no gi kwanya cham gi poro chen da tere wan ni ngom nyo gwa kon di art ni ngom gi ni pole pia ta ko mbere ngo ini kare kema mano kana kema ni konyo pije ma pol kido mi ario ena ye ma pats kilog mi kema yupen mo kena pier ben tak min ma chale fu me nen ena ye jemi mo kena min biti yu kene log mi kayo kaj ubero gina chena pier tak kao nero gambut pier tak lo me in ma chale fu inong pere ka yin chere poro ino dano ka uwe kano kwa nyo cham no ngelma ni mugoro kwa chilipa no ngelma tiki tiyana nono mendo ni ka yin tiye ka wot nende poro kono mga bi nono diyan mga mga gitao mga wye ti ma chego chego mga yin pera mga nano ne no tiye kene kono mga koro mga no tiye kene kono kwiti mga gwaga yra mga bende no tiye gwaga kalak chale poro kono walera chale kwiti yima gena ne mga rama nyano wa tuol vene kawa nere poro karme kaya kaj pene nongo yin pera mga nano pein kuja rutual so pia takna no mela yin nongo gambut mga konye me wate poro karme ngo me kayo kaj kaj chene no o kidong bena jemu kena pere bena tek yana ye pala jo kaya tiyo ki la jore la joro jo kaya tiyo ki pala mana en bagi ngwayar ki jemene dong lobo kita yu chama ngo ma yin ba chala fu ngo bibiri karman me kayo ne kidong pe jemu ki fur roma malo kawo nano bena pere bena tek ne jemu ki tiyo ki combiner vista man masin magi mataka ma ngwaje madi pono chi biri karme kayo kacho kita yone ngolo kwanye en kom chame koma chi weo ngo tiyane mere beru ken ma kono ngolo paro mere endi paro kono pen so matka yineno yo dal magi fuor wama malo pere bene tek ni kaj kere ni tuero yira mo tich kere kanyi chere nuwae kene fama don ino ni dong kowe chame kaj dong pedak mire na kore ako mire yini yen dano nyo tim ngo dal mire un bino me kar mo kwanye kar ka chile chile magi kwanyan kar mo paro paro paro paro kene kono chala nyo ge gine mugo na matsino kwanyo ya no mugo vuro poro sana dana beri karmi ngo mi kwanyo kido mo kenma no guagno vuro penchon so ya no matsino ngo no po guro si umiyo iyan ma kene ramo lak mi kombay na vesta yi ramo nana yaone kido mbene pe iyan ma no kene futi peng hituero beri karmi nong en jemo matiang ten ma winyo matiya wajyo en kema nongo gambot nongo pala mabi tiyo kere lak man mi kayo kach kidong bene ma pat tayo ni mire nong bene ka nena mod wa overall bene overall pira tek bene wakanyo wego guwako kumi bene ki

0: kuyala bi antak pani yin pelo wa jane diro ma ni ko ha chama mi poro si berga yu bona ma don yu ayo jema don pu meta pani ko ne dino dino ga chane ki ku je o timine ni no mer beti kan yu ayo ne so man du jo ber jema kan pe gi te ma dan pe gi nano chalo cham kan gi na pier tak to tal so ma gi jema pier tak ni ma tel fu mi ka re chante beti kan mi yu bo ro beti e ki don ya gi kana be na ka wa chara gi ko ne jema pe gi te ma na fu mer beti kan mi nano ne era ye Lokman mi leba dana ma guti por pier tak me ka ye na no ke chele fam bo ma dan tu no ya kan no gi gam mo alu tiki la toro gi gam ke lao era chele ke na dama na ke na gi mal chere ti mi poro kai mo ke go ti mo ya ja ke no na dana pi mo ya ku kan lok mi poro ki bi ye o el ka gi chero gi bi wa ji gena pat so me nyote mi dan pole ma gi ti yo I fam gena ne fam mo ma dan ne No more down waki alu, down waki lao. A chule potter kind down up penicum, white teach. So man no better gem can a piggy tail, my immature food meaning it. And I year, a potter did, made a chuck planning, dog made down my good tea potter John. A bit you can go, bit you key, combine a vista, kajamo, kernetia, made a make, no down mugma, my no tea, my get on quanya nelgi chingine. So kadama no one, no made a bitty can be beco. Gwane, madama D, a wane. Man no gina no tie. Kidong winye ben beru gina pier tak pene. Well, you know when ah jan miro kwany a nyogin and eka chile chi kwany chile adi. Umiro winye o chon, wak pedak no nyar nyar beti. Wanel jomu kene, ke kalmu kat kiri well, wany ben beru tie pene. No pay winye ma bay kalmu ruti, mergu chak teach, ruti chako teach no, ki wore kwala be chamo ki poro. So man beru gin manu raja tio tio pier tak no miro winye o chon, wakaki chere poro chere mane ngayene. Ah. Pardon, ya kariyo ni, wa winye ni wa beru wili ma kuman. Manyel ka wa tiyo tichyo, nuki bichulo wa wili kuman. Man no, beru gina chino pira takmin ma chela fu beo mirengo, beo mirengye. Kidong ma gike, ena ye, gawa mo kena pira bena takmin ma chela fu mire kariwi, ena ye, lokman mi chante. Pe be da wa wajane iti yupe, lokman kayo, chamba mi ki poro, manu ipeye ki chante. Chante, wangyeo gina chane timo. Gino mai kan be cha mi cha ni kono pi kono nga kono nga kono nga cha mere kwa na ki gino mai kan wen no mere cha ta me te ka yu te ki poro ka ka te aka mera ma pa me cha ma yin pier por mak be cha no ki na no pe bo do twal me ji mera mu da ka ya o mera ine be ki ti le ya de me yu po lok man me ka yu ka pe ne ka ko cha ma ne cha ni na bo ma bo ka ro be ne be cha ko ba le ki por ma be yin ti ga na no ne Man no penen in pe yuwongo, pe timing chan, lo ban mi lewa kenane winya wadja kere. Kere pe te dano tiye, lo dano poko buti yu nana ben chante. Man yoto mire, ini kere wine, ah, poro nene eka chene, bere chene adi. Mo mire tim bene chan, na puti mogo be dong duye chene. Kai penyo, ma yini ama beche konye, me yupo jeme na wany choyo ping, lewa bere kuman pe eka chene. Poro kuman, mero kuwel chan ma kuman, kuman, kuman, kuman. Manjo te, ano bu kwenye, wako pepe beris fesu twal me, lok me chante, ki jemu kena ni peno chandong tie, ma yini ngei ni rongo rambo ne, ki huye ma rongo kalma, nak pene muka lawa lawa rongo beru tie, ti mani ni jema u, min ma chale fuu meri nge, kare, kare.
1: Kakare, ma chale fuu, ma tikin pajo kwenye pene, mero kani yang jemu kene, pene ma chale fuu, Omera mera wechi ken gankuja ki waje lokader ngato mo no tawni ki kit pinyi mo baleni der mo dok per biru ter ni me chal fu kon biti ni because der ti gra chelma in our all time ti ken no pia ter atwal ma pia ngwa chero kanu ko ara ma chi uchi ke tem ti to ma chal fu kun ram gwa ko chamni ni ma kun ni dong der pe biru ti pia ni wo rand pen hen wa der mo chel
0: gen ma in ma chal fu ram ti ma na And I, Gitika make a take a yupane, but no one take a coin of food. Ganana Benegamenta, Vitiga Yele, menene olto bot ping mo mano ina ne girane di santa mo kan ma daw mano ne ngo dano ti group gen gi foro fo gen gi yobo cham gi gitare ne sto kono kanen kar ma don wel cham do yope ti gi beri kar man me chatu ne don so mo nyeto ki be chan sto ti e ma ina ne kramo yopo ne ma ni ramo tere gwa ga cham mi ma be pa na kar ma no ramo kadon karo ti ni ramo chatu en jeme ne one ki don bene gen ma do wi wil ena ye kanen mot normal transport bene ma era pe te ga de ti chama kana mana ni furo ka te ti gulo kan ya le furo chama wa kwen wa kero no aya ko ya so ibe bere ka mana no ya ka ambi chero no aya ko ya ne bi wa ni menye ti ka transport ti e pier ben bi bere ta ben transport ya no gira chen ma pier tem tak lo e lo man fu bi ti ka kwa chama mega ma bi kero ni a ka mir o ye kido ben an ka bi o ko ni kamano paroti ye so man dujo bere jami bere yope o wi ati pene ka pe yene yope ti bu no bi yere wi ko ne i for para mi gele wo ma ma be per chamo i doyo ki yer lo mi ku te chamo chamo pe cham ti ma be ti ko ma be ero kwa ne ki paro da mi ke ne gang bere gi an bi a che no per no ta ka de so lo mi gi wat jam ka ni dujo ma man no wan ngi do nga dwa nga wa e kom chante pene ka chante ti e gena mama gena lok me wat pe nam nam pick up kitin yo chama ki kero kama ini mero al ti gine yin be ram ti ko kun be tar ko no mane chula chula so pe ta na mere go plano john now le pe nun tiene ku be chan me wana la one yin ko edi yu pene ni lok man me kai kanya me ki poro ker be di for ta ri o de ka ne je mu ka no ka ngwa je do guri ke no no ni ki poro ta de mu ga be ma wana wa ne na mere me de ka me de ka be mu go do ri o ba me be du mo so ka met ko cha chi ker be de me cha mu gen lok me ngam go no ti ye la o lo ke fu ker do na ku be de ka che ne ka ri o ba ko le to be ti e ti man ka ti mu ma no ti gen ne wa be ri ka me no ka nyo be ai ka me ka ti ka di ma ne ra mo ti ma ne gen ma ta no be nyak kin ma tele fu gi dong gira chen ma pier ben tak ma no ya ti me ro wi e na ye ka wa chero gi ko ne in ma tele fu mena ngene ka yir timo gena ne bene tie a mi a chel ka yene yupe o chando mane fu a mege o bo kwanyo lo mane presa mane o ki kume pere ngeo je me timo ruju ruju ya nene bar wi ma neno ka yene fut kuja I bai wain ka yene lo tij pele bai wain ka yene lo chelo mele pe transport bene pe ak bai pe ka mele kere cham wala kwanyo wa je me tij poro ka kar mi cham rong bene bai pe so bi non ka yiri po mena jara gwa ka cho di ko ti ni gwa ka futa fura ki wang nero e bi bu beri ka mi bar bi ma tekare dem nyete tenen ina yupa chon bo bo ya lo man mi space po beru tie ki do me ario a je ma mi ka e ka na e kome bi gwa o ke no meta kere ki do no a wati ki gan ne ol to bi lo ka mi fuwa mi ki tero ma lo man ene be pa yupa chon lo kon mi ka yu kach ma no ina tiga yup ma no pier tekare mene ina nge ikan man mano down to you pe lo man me kayo kaj
1: kakare wano ko ko me chat wil ka wa tuku chen ko no ka bi du ben wa gamu chi ma megi e la pen ke nero ma megi ma chi chi no ta bira bira bira ko na chi ngwen na bi chelo chelo bi e de ko mini ma tin yo me fu ka ma ngiyo ker ma megi la me fu ben fu tika me danyim
2: moment of the World Cup 2026 with AbaBet Live Odds, in-play betting, and instant cash on your phone. Register now on www.ababet.ug and start enjoying AbaBet Big Odds. Betting is forbidden to persons under 25 years. Bet responsibly. AbaBet is guided by Uganda National Lotteries and the Gaming Regulatory Board.
3: AbaBet. Bet on the game, not your future.
4: Gena Maraman. Ube miet kabisa mengi. Andape.
5: Aha, tinda mahi. Chua kiri na ite nini do loke makara chue chui na peta amu gini mweken. Ka uti yumu chui kire daho mwkene. Mada wini ulo kiswahili kiken. Ni kabisa, kabisa, kabisa kiken.
4: Piku mami ya mo kicha. Kabisa baru gina marama ki bohara bohara. Alkoholi kombucha drink. Mujo mayuba ye. Uyuma general stores. Mati nungi ni Arugalo Central Road. Parumbo Town Council. Nibi District. Kama bana gitiki jina marama kani mabejo. Machalo. Gold Force Wine. Chesa Wine. Riziki Wine. ti voyage wine magluni ibutu milita mia dek dogluni idu amogi ken mainere Uganda low kondur na UNBS umo uliwate mia mara yumbin kiremu kili wa idu amamigi kameti ye bunga nigi chimchochot imuta bira bira bungwen achele bichele bichele ario ario ario unyo imuta bira bora chele abunga not not adega dega bichele
1: Wadugo kichawa manok tutolga kany, chawa netika tumoro, donk dekera manok, no bikaro bene waro, yobin eni, machala pu matikin pajwa, kanyu pre-avest, mani yupero choni lokme, kwanyi chomki poru, gen mapere tek tini, wano tida kany, wako kwanyi chima megwa ilain, hello?
6: Jimmy?
1: Pagak.
6: Apuro rite, tubu ya, rite wuni dame kwa.
1: Nentie. Ladi Richard, chao waneo tumadutualpe ya ne aneano itiero jamego dojo kwa hali. Kama chala fuu miyaro yupeni ni kano kuwaro kenwe kwa hincham kiporo. Maybe kade kele ya gikine, igamu kila penj pa jimi waeka gen mwane maitika miya nene yat. Minu fangu saidi wakulte nene ngwale benati kama nuhu nutie.
7: Ya, miro fwae dano dojo magian tiga lupu yup man. Ladi Jimmy and Paul Carl Marwinyo program man. Kidong dan ma pat pat magmari pou fanye man beneka chenen ini lobo e winyo ini ang mabe twero konyo yilo kero fu mi ge chero maro dong fang side tie mere ma popol ma ye vite pat pat ti man ma mon wen curate fang side man ma no chao tu chane kidong ge yone bene tie kidong man ma no tie preventive man no ge yo tu o ge kan na no pe chao ene bene tie. Ikan na gen mokbe chane tie ane wel jame tie ma ki yon wiyo tiyara malo. Makane ane yat fangsaid mokome na ki chale mwa liwa bich mokode na liwa bero. Mokome na ki chale liwa bero mokome na ane wilo dira tiya liwa pa. So kane ane ane tawe kare tuayara bino chi beri kamele na wang. Kawa tiyara gi kone ena ye gen ba miyara wando nge ena ye fu beru gena chen ma pol kare meri beti kare na ngo dero ama gimini ki yam kuman beru dero ma in ba chale fumi ne chale poro pala wore ben ni pen tam beru dero ma pol kar yin inano mo be ki tv ni go ki jabi yo ma pat pat ma pol kar mi nge manyote chenen ini nge yo gimane beri kalo me de mani chaine mi tiri ma yunyi no gimero ne I komani ma no le ngi nge yo chane so bi konyo yin wa o kero ma mi gimi fu be beru ma be wone ano daro le fu ma da pole fu mo go cha ma tem teno Pawa na kubeta ni kana amad. Lo man mi aves money. You know ni kwani lo fu ya lo fu ma bejo. Kilo vigana kiteru ki wago. Kana ane ne gengo no fonye. Mano biro mo lo beki deer mo lo yeti ati kime pata mo ni tiye. So deer wana mi ne kuni mi medo kair mi mige mi fu. Wego deer ma ano imer bejo fu ma ben. Don pepen kita ma pat pat. In chenan in miro limoa. Agri thonti no ngenge koga ira ibi. Kayene globo yo Kampala yo ikoga chini ngwaje marama sana meto mia chela nyim mano you know one what you know cheat ngu poro cheng you know sign pos me Safeway ba anoti kenyo chela daga nyim no mila ivi green you gonna glaze in the bar mila wine ngu poro cheng la yo mere na no one what you kiyabo do gola cha chen mugu diko no chawa adek mugu tiano you know bien ti penya penya pat pat manotie ta mano gwa kamero na one ki gwa kai ti kama bo me ta na gwa kamero no kon bana ramo go team na man na not der ke bongwan angwan a bero angwan a bor not a rio a der not der ke bongwan angwan a bero angwan a bor not a rio a der ke mo kana ti not a bero a bor a bero a bit not about a chill, a bit in a rio, not a bit about a biro, a bit not about 787 508 162. Man na men ma kwan magikene. Kachenen ini chero I WhatsApp ibi na ono tie. Tiene iguata ni ni kamete gwa ti kubeke ye kino kwan matika mer na tiene chwala me kum. Gwa ben ga gena mati poro mi ma peni ai in bera mongo. Ira mo chero ti ma ko tele ti chwala kono. Nya bera mo tiere TikTok page tiene bere bae anta mi ni kono. Man Richard Sajoba nya bera mo tiere Agrithon Fumigators Company Limited. Tiene no kani charging mele Google tiene no ti ba anta mi ni kono. Sige bere kalma daga ye. So man ene gen matie ma wan ma bere taule mino nyo akiri pene matine. Kono a mela foye maera ma poli kalo bere ke ye kany. Kero tij ma kere mele diyo speak. Kido mbena dan ma poli kalo ki yele. Ilo kilo fu ilo ma pat pat pot peny. Mati ilo Uganda kido ng. Mela mota bere tij mea gli thong dujo. Ilo ma pat pat petine ka ge kany. Kone chi ande akwa dugi lo kum leke wenye. Nyo jem mo mene wo lo lakti ma be. Chi wa lege no mele tiyo ni chana chi ande ak. Tell beach, more time of command.
1: A foy. A foy, twel, let it Richard and Kit Menobene were all your gikimi, your manching barajaki chantik. Machala in la foo, betos chalky speak FM, Benyane, in young age, do you get money around or going credit long for Madon Bear, Carlo, do you? Ticking age, Mimi, your botian, Kagwa, Paramitu, Ticum, Leni, Ecom, Chama Megi, and Konya Pio, your yacht, Key Dul May, Agathon, and of course, Kit Menobene, a wachika in your worry, what my bay, wonder why chantik. Kawa makai ki yovni enini. Mangi mati wa dubi chen da ki agati wa pa wiye bichel no lorangea e BBC. Tika binu, man speak FM, ansi ufuro mete kachir ki tresika.
8: Man wi maki chulu piyere, ki piyere bor wiye bumento na beach, speak fama, duan mape geek.